na di kolan chan se bana ba mi de ka bai na o bana bai so na ban chan are mama o so ya o san ga no kumi ganga ba ge ani se kuita o bana bai so na ban chan are mama o san ga no mura binga se o ga ira kuita ni ma nya mo na bai so wa bo chan are mama o so ya na di kolan chan are mi de ka bai na ni ma nya siri ga nya na ban chan are mama o ba mi nga komezi nga ke kube tumura biki wo bana baiso wa botya are mama o so ya nerere kire za bara bariro we bana baiso na bantya are na kurante mateka o nerere kire ze ro tumura biki wo bana baiso kabazinga to mwana wana bura are o e mama nerere kire za bami nerekire ze bara barero siriganya kabazinganze are mama o so ya nakubomozinga ke ko bentu mulabyaki o bana baisu wabota are mama o wawe nalikola ntanze mwana wakaisa wana o bana baisu na bantanze are mama o so ya o sangaino mungabizo mwana wamireka waina ndi manya siriganya kabazinga are mama o bami o ngakubomozinga ze kubetu mulabyaki o siriganya kabazinga are mama o bami o nererekireze bana bamereka baina o siriganya kabazinga ze are mama o soya o nganyiro kumenge se bo bayira kwita o mwana waiso wabotya are mama o soya o nerekola ntanze bana balero o bana baiso oye are mama o sangana kumiganga benze bayira kwita ke bana baiso kabazinga ze are mama o soya o ngakomezinga ze kubetu mulabeki o bana baiso na bantyanze are mama o soya o nerekireze bare bare